0: Oh, duyut. No ni ka ni de. Salat-salat din, salat din. Tay mo mo abo ring. Ilang ng piring. Bahi mo abo tutong na.
1: Nanun pi ka tumo jan te ha bale ti tugu ka hitok. Te ata e maru ti de lebuy. Pran paprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutong mo abo na. Apan tua musuh sepa.
1: Upi tak bahat lale sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat-salat din, salat din.
1: Kelalu lale. Om na lale-lale maru ata na kupi putong do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu abu areng.
1: Au pa tangoh mih nyak mih bising. Dei. Tepelang gula tua halam tak kupi alang imna te. Melegah man o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, temu abu areng. Tung mamu tu na diyu. Yu jarun aku eh. Nganyo jala na rin tiim. Salat im, salat im, salat im.
1: Dei. Lebui. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Ito naman ni Karin.
0: Diyah, tepano, ito yung miguan ni, tekuman. Tepano, paano, pasan kay ito, padong ke. Pakikita ka ti. Diyah, teto ya.
1: Diyah, diyah, dang loka, hinot sun telo.
0: May, teki to ilo naman ko ake.
1: Ake, dang loka. Ujung Migu.
0: Plehay baon, plehay baon. Pero blok ko na nanan. Ne, hado kumutang ika. Uy, nana, listen ka di do.
1: Aya, ya, ya, ya. Hado, lalan ko ho. Ano pa ko hado no nire? Mula lalan ko hado kray ni.
0: Ah, gaya to ni. Ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama, Cik.
0: Nah, itu na info ni baon. Nah, kaya beka dumana niyo. Oh, pas tayo sabot birthday ka, ano si pa jadi, tayo ba yung saman ito laan, tayo nga lulisin ni ka palaan. Na, nitok im, uhani, asan ka na doon ka na ka di, tayo na ito, tayo baka lulisin ka. Na, tayo nito ba yung nalaw? Unalaw man, tuloplo doon ati, man pa ba yung nalaan? Diyato 50 ba yan saman kre niyo? Ba, tayo ito?
1: Diyo,

Yan natin yung Ragu Migiborto, Raminga, Naramiga, ko Ragu de sa penyanyi Sumuk Linas. Okay, jadi, selamat nga rom, terima kasih yang duduk dengan tau pitakilan. Gip sama nato nga rom, selamat nga rom, duduk puanyi moy. Ya, yan nga, selamat nga rom, harap ngojita Ragu dahi ngebisina, ito, ha, pahit nudu geng-geng di yogi ngojita radio nga rom iti, ha, bako ni nga te, doi Ragu ti, dah nga sistem ito, ya. Semangat nga rom, gitu, bye Nela, yan nga selamat nga rom, amiti Ragu bunga andu rami so natas jago. Okay, jadi tiap ninga ay lagi to main ya. Terima kasih nudu bye Nela sama garong nudu Ronald Dennis sigi sama rata ngarong iti sama garong anit-anit. Okay, sama garong nudu Derek Asen ya semat bingare dengan sama petugas. Terima kasih. Ayo na salam bingare naga semua apkaping YFM Bedaya. Yo sama garong nudu Marta Bando sigi sama rata garong iti. Veronica Seth, yun ang salamat nga rom sama petugas, yun ang ni Abal harap nga rom iti nga rom yun sporog harap buos dalam pagpago ito, okay yun ang ingat orang yang disayang puji Tuhan, yun salamat nga rom iya, terima kasih nudu Veronica Seth, yun sama nga rom nudu Rohaya Jake, lagi sama nato Nur Atika Vincent Tagaw Leslie Berti Vales bagi sama tuan ngarom ti Rachel Amerika ni nak selamat ngarom duta pantun ayo nu dua mi waktu bi pantun jenang de kamu tu berada dengan di deki-deki berarti agi madin nak salam mambani so aku di seburan okey jadi ngan ni aja to sama-sama dia ngojita program moto ngorong iti ya no ordi seminggu ati ya program di bepuruh ada menyusun ada penerbit Francis Ferrer Chu jadi ngan ni no aja to sama-sama dia ngojita

mas praman so Ray Charles nga ragus ka sa Deja You Don't Know Me. Dadiri pa sa ti ata sama-sama kadingah ragu so ni tebaran adi sukup temagah ayahina The Bee Gees. Jadi nga ane ata sama-sama kadingah ragu i adiden Don't Forget to Remember Me, Don't Throw It All Away, saman 1st of May.